0: si taibang pampaka.
1: Konjal na chom da tabire. Saktam matam gi khonglai da Manipuri theater kunmari subatangkak aiba buddha ching.

0: ahan mumukta da ngasi ekhogi thamjari ba thorum da taram nokshari
1: agachari
0: sanju ngasi je khoina maruwena thamjari si handak ta sanjuna satpirupa rashtrapati bawan event ki thorum duni duna ahan boina ngasi ki thamjari ba thorum siga mari lena na ngasi ki listeners sing ne hekta badnu aina bidung ta handak ki satpiru ri ba event si matau karamna satpiru bano haidu hanum tang thambiu
1: I say ana northeast handloom and handicraft development corporation ko ban ministry of donor ki makha da laiba organization ama ga khusam nar ga chacha ba artisan ama ni entrepreneur ama sune at the handak ki mamangi 26 january da homecoming event ana ama rashtrapati bhavan da pang thoke adai to da ang sai ki northeast ta phang ba handloom and handicraft ki production je adu da sort away rashtrapati bhavan manung sida adu ki pot sing do engonda 10 days manung da supply to na mine lak padagi ai kongna 300 basket amaga dried flower bouquet 800 amaga supply to zarubani adu loi kraba matung da amka moina president na haidare adu da participate sport supply to giba mi kai se amka kaura ga haidi mukhoi da haidi acknowledgement bi bagi
0: adu kamain to bi gen da chapiru ba event si edum ya manung ai ba event am ka oina khan bi ran natragana masi selu si gi aba awan wise kamain to
1: Nungai begitu, nungai ba. Oi tu ni hebati. It's a very rare opportunity. Hai ni sih opportunity yang tang na pang ba. Oi tu ni aduk amu kahena nungai ba. Hai tarik adi. Akuai gi handicraft hai aga kuna kena masung bimbu na cat leba. Aduk bus akuai na nau ba. Ya allah madat semaina. Kau na hai ba potina semaina sakang na birak pasai. Sakang birak pasai. Sih jadi adi am na nungai ba poy.
0: Aduk sanju, sanju na hendak sepiru riba kau nagi lam dani sepiru riba. Aduk sanju isasi, hai sa store hai dana kau nagi riba produk singgi. Polam sing sida he na maruena focus piba amka ori ni. Aduk na hai riba lam sida di sanju na matukaram na kong thangzen pirakhi ki hai betul sumpeng thambiyo.
1: Aiy se si ki kau nasi tau ge hai ni khan gi badi ke shuklay te. Aduk koi maba badi dum thai na moray gum bacala kar badi tau bad maino ora me. Aduk aiy se COVID-19 ni matam jada akhoi mama je doctor da laigi bane hede mama se parkinson patient ni hojik pau ta bed rest 10 years sure ta uraga laize adu ki hospital bukhat pakan jada mi kaina je khang balak pa da farak ta ba timing do da ai artisan ama thengna gi ba adu ki artisan do ka koi family ki type ta around 1 month je minor lai min na re ade ki hospital manung da lai dia nung si nai koi jing je ba jamin na ba thangin na ba aina ga angang tuition ta ba home tutor ki cheling ai si da mana hek ba koi mama si ing biram ba adu mai na yum da halak pa ta gi ai je mana zo eh kauna je chaw ra ga koi je sumai na hing ba gi kano je oi kholi na ang da wari du mai ta ra khia tu da issue yum hala ga sum ai je magi poche lining with high dikai you know the dung matam je pochu sit sit ta bo oi ba gi and mine ai je mine magi jum khatang mating aina pang banga madin mine lege khalaga mine leiba chalu badagi hotor akhi ba oi doine ba
0: hoi hai bi jum ai gi darkar leiba gi mathau ta ba gi matung inna karbar si the sankhi ba nateba so

0: ida na moina palak manga ga je hana pira aga
1: pur
0: adum tharo ko na kakna je lak manga je nang hana sizin da ro ka en maina me ting pang birak pa bo yaure moi bok ta maina moi gi state ki gran palak kun tra manga la kun tra manga pa wo du maina phang ba yau gre adu maina to da moina zai thaja ba gi du maina torak pa da gi aju haidi he na khoina sai pun ba da thengna ba gi ba do adu kai no hai ta ga ding sai gi kongna si da makhan ahum phok na khai to e chaw rak na hai ta kalen kongna ning tham kongna adu ga pharak kongna ki pharak kauna je kahani a khoina kalen kauna je artisan jing jin na nong ma gi sura cha ba oi bani na cha hi gi na tungjan bat singam da ba yam ya oi ba aduna a khoina aina khale moi gi problem jing jin mai na thengna ba je kokna ba gi da mang da khoi smaina sa gi lam ma lok san jara ga ai di a khoina sa gi khoina po jo la iba me am da mai na ma thang thang mai ta ho jik che khoi gi pun ba community turnover je 3 crores mai na yorok ba
1: hoi ho jik ki somna jo happy da ma pan bi ki ba grant ki matang da su nga si le ba business me am ji gi SME mayam gi damta scheme mayam ampi amadi grand mayam ampi adu high diversity city som di kana bisi kadai fa wala wira gi habu som ngam biyo
0: aise aina biet taming ai timing se sidai sida akoi gi imana ba ma khangna ingon da si gi grand bai nang sumaina ama lei ha ga ingon da ling ama thar e bo aise happy chang ngai ngam ai bu phang dau man de da kain khala ga aise tha dre bo aise amuka sumana hangak ba adinu me che last jet oi le me ba andung ga anda four mama mele the minor first round minor khale has northeast entrepreneurship development program and sagi si je I am kolkata ga ini sina funded to bo oi duine ba adu adu gi event da ai je khale ma tung je da ga da ha kan khale ha ga adu gi ahing je tum so aya de ai gi ahan ma selection phang ba 154 startup khangat pe manung je ahing je tum ya de ka you know da ai na wa gi ba ai na ahing pung ani hom bo ito na picking tau gi ba and gi ai na lok thunga bok tam covid 19 gi ko chu na ba ya gi ba adu gi tam ga se test out jinga gi mata hari covid ne na khodi chatta ba ya de ba amai lok ka thung ajo lo yes hala ga chakhi ba khot ki ba me am jai lo na mang mit ti da lo na ning changak pa urak pa do adu da gi ai se adu mai na ai je kap ning ba khot pan mai na phaw ga ba adu mai tar ga adu gi phaw ba jina haing je guwahati da moina kawra me ba mi gai se hari adu da khan ba mi gai se ai na khang da bi da lai tho ba mu kai adu ga nung dang ji da haing mak che chat ka da ba ni hai ra ba adu first time ai di ma palam da adu mai chat pa ji adu na han ba oi doi ne ba ki punchi gi oi na adu du ga signa ticket ka ka ga je khutak aina winger amani achat pasi ya ga ra nungdang lagi tuk sang balam bendo da na thaning re adu Imphal to Guwahati ki ticket chalu polishing taruk ta khutak ta ayuk ta ka ga ai je luggage ne kai ni event ma pham du dum thung re ba adu mai na du da gi training me am taura ga moina top 20 startup business ki mi oi khangat pase sidai sidai ga ai yau ja re Manipur de hung khan ga le adu ai su one of them adu ga adu mai na 10 lakh se grand and mai na phang re adu ga mathang da any HTC siga dum khusam nara gan maine tapna tapna chale duga si myam je toido ai no je research to jari bo ja ai go ja professor Hanjabam Iswar Chandra manas ram nam jing lam tak pi ai je duga hujik te sagi kongna kang hanna bagi nectar daga project tharaga thadi thagar khreba duga project se my park ni pa we have any khang ji
1: aduga sanju hujik se let me see la avrina mayam di thena re duga lambi si hena sang na sat na bidam ta su amani mai pak pu ina bidam ta su thabuk thorom ka yam chu tawli adu wa hairi ba su sang ba mai pa avani haibati yara prahen dikali tu bo journey sa kadu di mayam le aduna hairi ba asi gi lambi si yor na ba hona ba matam de sanju kari na yohol pani haina haigani
0: ai anam yam kan le tu ne ai de ai ngon na khara emotional attachment amadi dum lai jai kwa lambi daga dum ahan son ana u ba jai ayam nu ngai jate ba adu ga ai wari i ba gu ma ai de ai na thawai ga nu ngai tra kan ai je mate mate i jai i ba gu wari ai de short not mate mate ka i ja ba du mai na oi du na khoi ima hoi na di khang da ba gi u da ba gi hai jari ne ba adu ai de moi na u ru ba na ti ai de ground level chat laga moi sing gi kauna sa ba mana kayam wai adu gi yo na bo na ba da kayam dan theng ne ha ba ga isana chat laga thengnaru ba moi ge semgat khiba mari do adu du na ai je annam yam kalhal laga adu sa ki moi pa lak pan hena na
1: adu ga sanju ji haji usi ma research to bri research scholar am khak ne ba adu na hari ba research scholar gi ai gi educational line da sali ba siga ai gi career gi sali ba business gi lines gi ani si tu na sabi na ba matam de kada e fo wa ba mai one emdi comment of minister we have to sum na tambio
0: si je yang why haidi yang why have the kind of hakanda ngsaigi data entry khoma kuma tamda di yum thong khuding changa khoma ka duine ba aduga sona kanda di yum thong khuding aina chali ba lam sing je network phang da ba me amama su yauri ne ba somna kanda di order lak ba do haying gi order do pack taw ba moi thag ra ba haiba gi pakhat ba duna maram wa ga ingon de pressure lai ba yawe aduga handak ta ju ai gujarat ta chalu yi tha ma mu even mathang thang ahmedabad surat ne madhapur da mai cha charui ba halak paga aije ei sagi resume je ainga si hale khalone ai nonga laga de am pothani nge ba adu aije potha de ba de chatle ba du ko si gi potha de na bugi in bi ba je ai gi guide chene in bi yam na du mai tor khara wars one adu manage tor ga chatle adu ai research ki one de huju jik de data entry taw ba ho ba ya sale
1: hoi atu matam de di research su lo chala pi pi bom de lega de ni
0: masi khangri
1: hoi he na thuna lo chen
0: bo lo chen na ba de dum khot na de ne hai na ngam ba thak ta de dum ai na ani ma che pa ra ga chami na ba ngam na ba de ai khot na ri ne
1: hoi adu ma khata ra poin na san ju hai ri ba polam sin si ki nga sai pan bi ki ba raw material se raw material si asu ki ma te ma thau ta na hai ja ge ma si yaw da na ka ri ngam ta ta wa ya ru ti adu na hai ri ba polam sin si di ma to karam na ka da de gi lo bi ge ha ju sum tham bi ra mo
0: raw material gi wari jam nong ning ke gi no da ai sai san ban dai nong cha na ka the khre hai di ma mang da hi konga u ya da bok dum gi tha ning ba da ai li ma yam da bu da yau san ning bai ma mang da ge andro room da gi ga ta ra ga hai di andro da gi pa soi room da gi su adu mai na ga nong cha ma da ga khoi plak kak min na ba da mai na ta ge du mai na mi won da su la ye adu mai na su ma pham ma cha ma sa horom ba da su khong ga lam ba du mai to ro me ba hai di ai artisan jing ji da ai na su kong na da a pha ba ta sa ro ka len kong na da sa ro hai du ne ba si je customer na jo highlight tuine ba adu moi da aina provide to bangam draga di moi gi condition ko ni ubam thoe moi na laisan bangam da ba kauna lo san bangam da ba khoi na ubam thoe ba khoi gi ithau ne ba adu pi ba se aina khanja ba ni kwai se adu na maram oira ga ai yaring gai de kalen kauna se moi na thira ga thire moi na thiba da phang draga di aingon ji de gi lo ai tham ge ha ga no mai na tham me adu ga adu je mo hana tung gi yeng ga swat wat na ba gi pandam da ne ba aina ji khoi lo sangam ani kauna thare isha ma phu pa khot ta loi namak yao e tha ba amai adu ga ai friend circle sing ja yam pa ai le kai gi che le kai gi khoi gi imana bi imana ba de gi khoi gi loi mak se ai ga hek theng nar bu mi sing ja ai ta ya bo du ra khang de bu dum ai na tau ja ba khara ji da dum supportive oi ra ga moi ga pun na tau mi na ko se khoi kauna tha ja le adu ga he na ju hai di matung da hai di tha tha ai di si ji na kon na rak ta bo oi ta ra ga di he na tha ra ke su khal le
1: hoi ai gi le minari ba amdi pulliba mayam sina hena punung thogat pirak paduna ngasi gi awanu mai mayam si saru hena yarakanda mai pakpa journey mukakte la in hai batari adu sanju ekhu gi thorum si di matam gi akna bu khara leiba adu bu sanju ga sana jani wa wari di mayam mayam ba khangning wasu mayam mayam adu bu matam gi akna bu leiba na ngasi gi lo shila pagi punja adu di ofshil edna ngasi gi leiba na hasing da sanju na ga thamining ba wa phom khara dung thambiram
0: ei na hajening ba de hujikan gi na hasing sina bu di hena gyan dai kai gi no hai moi da pesa tan ning ba khoina angang ai da generation amad ura khri se pesa ta lagang sa gi thabak taw bu du ne ba hok ji angang jing ji dum khoi se kamai tar ga independent oi ni de gi masa ma ton da dum khara wakhan khanda ba ngam ba mi am di oi ra ba ne du bu ain hai jing ba di social media ze yam phasa na si jin ra ga di ai khoi da achauba mai pak pa mo irak pa yai si kauna na ta top online gi platform de season ra ga hena mai pak pa mi mi ama ma su lai re adu ga isai sana pam jari ba pandam sing se si phang ge hai ta ra ga de khoi da khona ba lep ta ba ning han na da ba adu mai na ma queen kan ba ma chang si hai jani
1: yam nu mai je sanju sanju gi matam chil ba ka ya ama kai tok pi ra ga nang si akashwani fa na har ni konjil gi to mi ga una na ba gi matam pi bi ba dong ta dong ba am ka na thagat pa phong dok seri tungna lagada punchi de hena mai papo viwa wa funjim ga tamjari
0: thagachari

0: tram nok ceri kana no tak piu.
1: Oh. Pukam
0: mi nau ni. Ah, pukam mi nau bu tram nok ceri ngasi ki nomai jing nimit oi bani na. Ah, nimit jung mai ma mang da pangtok cha ba. Hello ladies. Keri kam wa pham tak pi ni tak piu. Thamoi da phorok ba haining bu dekta haibi ngasi nomai jing nimit ni nupi mi ki thok dang da bu haibi rasu ya de yai khoi pun na. Khangmi na bada nungai ga do ba haija bata. Ngasi di sei khan badi na chada ba sei khan bana koina good morning adegi good evening adegi good afternoon ladies ta ju ning thoka ba numita budi ta bining ba film sei khan bagi khudong cha badi leijaba ngasi na sum akhoi pumen paungina jaba haijaba ta re ko koi gi nupi sing na dum thengdarak pa punsi da adegi lu banan bagi matang da bu oi su nupi bi sing na lowri ba thokdang adumak pan biram ba yai phone ja ham ba phang bi bo oi dura phone phanga ga kari
1: na si ji na ham de
0: phone phanga ga kari hai ga do no khang de bji chu phone ok chari ba khoi de chu lang tak na ba hai ba tare kari gum ba ma de hek phong do haning ba kari ma the ja bi re ge ngasi bo na
1: si bi sai ge phone ba sa ga in ta wi
0: how wo ma the la ma su ado nong sing gi phibam je hujiji kai doge ngasi je kitang mafam khara dana nong sing chu ba ge khoi
1: a khoi hi khalai kini thawong ne ga nong khar tai
0: inga matam ni inga dehandak ti tha ani su inga pan ga durim ni inga inge na sida nong chu horaga labuk ta khoi gi sujari ba lomi sing gi demakta di nong sina thawai ni haijaba ta re ko
1: Oh,
0: aku ini
1: hendak
0: ngasih si kami ingat dengan jarak punya. Phone sih. Takut macam kayak juga. Adum aku mari mata ini nau imung manung waris sana bagum nado m sana lelor ya. Adun ni nintong kong mai kayu nuong siju kahena curo siu mu lamdam sida iram nalagi kita kudung cah dapat lagi bani nih ising je thumje lakpi pibam lagi kaduri badu na cang amada cubi ba lawuk sing da kana kadu badu ga thum da bimu ong da cubi ba hena kue na hai jawab tari ha. Yam nungai je phone tau birak laga hai kadu wafam di fongdo pidra siu ngahak wari chana bagi tanja pibi ba thagat ceri matang dabu kana ane kari fongdo birak pa punu kami nasi. Thagat ceri.

0: Hello.
1: Good afternoon, sir.
0: Good morning. How are you? Morning. Oi, bani na ngasi si no mai jing ni na kwa. Kana oi bi rabano tak piu.
1: Oi nam gi naurem bina de ne sa.
0: Oi nam de gi naurem bina ima bina butaram nok cheri kari mathel hau bi khra ke ngasi si kwa.
1: Si si du kang so yam thong ne sa de gi nga

0: ore ti jong sure
1: nga ngo bai si nga ma sa wi bi ga dui ri bra
0: kwa gi me gan ma sa do
1: thong ba thak pa di kana na to bi ge
0: sa na dum tau jai de sa
1: sa na thong ga na kra hen how we ha du ni na sangai kanglagi onabadi nate ko
0: onade onade
1: miwe basi aswebegi manai ni karigumba tharakhidabo orgida isunganang makti thabak chinbana
0: me dam na hai bani tharakani ana sadi me dam de choin hai ni me dam na ji je kalo tharakani habdo ana ni man talanga ye tharakani habdo me dam no ma jawren choidana thabir oko na aina me dam da hai gi ni bangang me dam amane puidana ado ile me dam da hai ri ni haba ada medam na asin yam na nungai bro na in hai ba in nungai je damai din taning den na dai in hai gi ba ni medam da
1: ngarang maksu ai su thabak se chin bana sumang lila lakpa numidang wairam gi pumanga mukha ji taja hodre du bu ngasi gi oina di ekoi da thamjeri ba si sumang lila le shabi machu han ba saru tomthin artist association gi ila kangbu na sanabi ga do ba do ngarang se kariumba lila sandok nam laga di aroi ba saruk oiram gani ha ba du ma thamje ge maram ding asi ahan ba saruk lady banina ko do mi oi ba si soi ba gi manai ni ha ba du ni soi de bungam de kariumba hairo de ba ne hai do ki ba hai ga do ba na hayong de ba de gi kana gum ba amada di khorang na ngai ram ba kana gum ba mana kariumba la na khan ki ba punumak sup che laga warok bidana ba haijeri lila ki wafam sina lila gi wafam oi khraga atopadi kari karamba som maike romgi orbasu kari karamba from takpi gani
0: sar antaga kai nom taga hajegi ge aji ti lambi thongje loi me phana dre nong singa chu bani na ko adu angang thi je gari thobo ko pada khara ka se sine yeng hani ni chu ba tamangam de ko
1: yam chumba wa from ni
0: ani lai na bo lai tre nong singa chu bani na
1: hojik se
0: gari ma sa thauri me na pokha u da thau ba de gi yeng da ba kan kana halam chale jo kang dre ngam chale jo kang dre ong do ga thau bo je chu ba pokha ya ra di be ra ni ko
1: hojik se lambi thong su khara su semje lak pi khara ju chin ba madudegi nongsing chubegi adegi hojik se akhoina lambi gi natba thodok sing itatatana e pau de kai da thengna ba yam nungai jadi maramaduna soi jingai da soi de na ba khoi punamakna section minasi adegi akhoina itatatana traffic ki update sing pija ba matam da gari macha thori ba singna kok ta helmet upi ba amadi gari amada miu ani degi hena tong bi da ba adegi car sing to thobi ba sing na su shit belt fabi ba amadi traffic ki rules niyom chumna ngamina duna lambida aswai angam thok tana ba punna honamina si haba ba phamadu binan pukat pirak pani yam namak nungai jai ngasi nungai jing numina si da amuk thengna jaba atopa phone to birak pa kanana kari karam wa phum thon birak pa punna mukhangina si
0: sar bis thagachari
1: thagachari

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kia na lai do kai sa kia hai no.
1: Ay gitu ka na mahang ba do? Advertisement nam tahap kia na ang hunda tana kia na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no tu dia. Kari kari no ba nang gitu ka na pangi ka Harris na.
1: Ay gitu variety store ne. Wholesale su, ado retail su adum yao reda.
0: Oh, ado wala tina. All India redo in fal da kok chalu ya dro nang ba.
1: Oh, ado miloy na magta yohan babungam dori bro du ba.
0: Kari kia ngamboy doi no hai, singkong singa da na tana. Ahal na ha, mekong tig na tana riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi jano ado ai di ya amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri changma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi doli
1: o ado ai ta ra ga di khwai di ki phaba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di ki phaba
1: umna ma kutaram na okchari Akaswani Imphal commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mi oi lakha kayada yohan jage

0: Akina, nang tat rinrabo, lamsang lak pasi wabra.
1: Eh, krigi wagadrane, edi krisu wabide, ediko dabaguli lamdam sida amtang setpa pangadiko kanba yam kuirabane.
0: Oh, ikoy nigi pungning yaning bapam bado, ning tam na pungdog na bapam bagira.
1: Hoy, adugi suwe. Ado, edi nangi mingse, kauroy. Asai bung kau geko.
0: Kori hai no dudia.
1: Asai bung hai badine. Ikoi kubi londa ibung hai bane. Nang se, yam nung si hai base. Daba guli gising sang pareng. Kaviri turel da kangenge tau bane.
0: Adu budi. Aina sunang bu. Bunsigi tadok loida.
1: Oi ba. Mapam sigi sing pat. Turel gi phajaba sidak chaibung nangsik hena hena phajeyene nungsi yene
0: adu bodi hainei dana nungsi badi chingpa turel achik paya na pami adu gine
1: chaibung yengone
0: kari
1: karnataka tamil nadu ani hitaina pham kaviri turel na phau tuna seliba daba guli gi ising ipakse yam phajeyene
0: Hoi,
1: ingune nangbo.
0: Hoi, yam phajei. Mitpham hongba yadana phajaba sigidamakni daba gulibu lotna laiba manini haina ribasi.
1: Aya, asaibung lam samu khongbagi makholse ayam nakie. Ai kie asaibung.
0: Aina nanakta leiringai. Kari ginang nakki dauriba. Ha. Si. Namai to leshlo.
1: Hajikti Krisu kidre.
0: Aduneva.
1: Shuk na mamba ahing desu nang se igi di tabal gi mangal ne.
0: Akina.
1: Krira.
0: Nakut yeto. Ting toro une.
1: Eh, krita ugera. Se.
0: Mamaliam na tang ba diamond tin ba kudo. Nangon da kudol piba ngam drabasu.
1: Eh.
0: Yam na pikpa sanagi kudobse nangi yeki kuning thodi da season bige
1: es
0: se
1: se yam paze ye yam pa me sab susare ado saibung edi nangon da pina ba krisu yaude ado nangon da piga da ba Kudol waina wahi karedi ay hai bige.
0: Ha. Kari wahi no. Yam taningi.
1: Adu burok. Nang na laiba kangpok sangdo. Egi di konung ne. Nang na sakni ba wairasu. Egi di luhub uptava ning taurel ne. Akai balik di maset kum kanbi rasu kanana. Nang se. Egi di mani ne.
0: Aki. Aigi punsi kongset kuding da nang loina duna chatkani
1: sidi
0: kha bharat ki ganga ni hainari ba kabiri turil na sakhi tham thamui gi amot pa pumba samthok lo rasi lo ahogulo si turil de kumusi
1: ya ye kumse
0: chonda lo masidi
1: Yam ngai singse. Eh, kira. Asai bung. Ising sai ra kanuni. Tu, ai ni pisi loi na so le ba. Nang sidi ko. Pisi loi na so le ba.
0: Nang ni pi de loi na so le ni na sai sili ni.
1: Adi ni ko. Nang ni pi de so ai na loi na so le ni ge. Yam

0: Tamilungi sing sing sidi untuk na pusakreda. Oh, mahusa, aku ini na paminda kiba numpak sing sidi ngasih semua pamhong namtre. Atubu, nunggang hi pambi atayu pal sing tu di loi ni antat kramale dana sidi. Singdon pareng sibu kupsiliba apa beli singi pisan wah ayek pagum otok na supa sekreta nung si balai pamai kai si loi namak nung si loi namak pasi hai na basibu tangai si na chumba sala
1: hai asai bung kayang pira ba
0: ting sang ma gahe Kuidri
1: Salam Sulauko
0: Ish Nangi Salam Sulauko Sidi Nasad Sudhuna Lairi Neko Ha
1: Sukre Saksarabo
0: Dui Lum Glass Amaga Apuina Biga Tamga Supijere
1: Yes Bi panga tam morok met pagasaye. How brother di?
0: Tu gaite. How? Panga morok met pagadi. Aki pamzo bani kaino.
1: Es naron ikoy koy re danak nang ni ikoy lon ngang jening basi di.
0: Akina. Nung si bagi natro ay nakabuy lon suk yam nang ngang ningisya.
1: Ay na nang giwa ngang basi. Apoy na yam saw ba ni?
0: Karigi.
1: Nang uba da, apoy na saw da bra?
0: Saw di na. Apoy na akinadi ising kong da chad kiyad na hayri e. Ano da ay saw da dam sila ba ni? Kulgi mi karasu pamawi. Apoy na kulgi mi sing dot yam saw uwi karigi no?
1: Edi sigi bolyap ka ni hay ba ni? Bolyap ka ni hay ba da kulgi mi sing na pasyani ba lakpagi oi ka ni ni? Ish! Kang dia dah, voter singsi mentaliti si, aidi yam ngak pani ni. Makoi nak kendi dia singsi, ATM but oi nak ubah si karira.
0: Aduh budi, hujuki matam dana. Miam kisah bah tau gani song thorak liba kendi dia singsi payi fati nai ne bagi mahutta. Voter singsi payi fati nai ne bagi sunya, yam cum lo bani. Hei, nako, koi dore, nang Ising sok bosak lagi ising puding halal.
1: Oh, hujik ti, ibu te ising thok ti ni. Uwa suloi na yang tak pikrek. Ising thok tadi, kadai tadi ising pura kadra.
0: Oh.
1: Sai bung, kri ra, sa kadap bagum ayu yang badi kri tau bra.
0: Hayai amun bagum ngangsil laba. Nangki kadai anida. Tampatin bagum sienterak liba humang irik singdo. Satok ninge.
1: Ish, humang bukan ane sabre ne. How do ini? Ngai kuni, nang bu Bengaluru dagi kaido ngai lak bra.
0: Nahan lak bani. Babasu tabak dagi potare. Impal sida leirani. Akina. Adu, ikhoi ni ke luhung bagi matam laptop nana ba. Baba taru ora.
1: Kang dini, dharma zat dina daba, mitai dal huongba yaroi hai ni. Apa ini yadaba si, ayam guai ni asai bung.
0: Aki, nungsi betadi, lol zat dharma amat tani hai betoh. Ikhoye ni gilu huongba sina utkedauri bane.
1: Asai bung.

0: Asaibung, nang na gaganyan training suit, ground uniform set pa si, yam pagsay ko.
1: Ha?
0: Pagsay ba?
1: Nang si yam pagsay.
0: Is, hay zile.
1: Eh, akina. Yung ne, ligi limay siti. Mars gra gi limay ka yam manay na.
0: Yam manay eh. Masina way ba tayo da na? Ladaki le se. Mars graha amadi thagi leimai gi mami uba phangeba mingsel gumbani hairise ado oxygen gi level do amuktang oludana
1: hoi akina koino oxygen detector sina oxygen gi chang si yamne mi edun tai ash masi si level de gi yamwang banu ibatai ko Fare, adu di space studio manung sida sangusira.
0: Sangse. Ish, asai bung. Space studio gi manung sidi pura new world ni ne.
1: Koi, kasi dene. Ekoi na Mars graha dale ri doisi. Gym gi equipment sing su loi su ni yauri ne sidi.
0: Hoi ni.
1: Adu di songi kasi da mugi ungsira.
0: Sase. Masina nungsi chang dabaka earlock ni ne
1: earlock ni
0: sanapham gari gumba thongna ba machak extra vehicular activities zone gi kaduni ko
1: hoi aduga ne kina songi ka sina yomni tu electric mangal aduga ising season aduna mana masing thanana ba mapham hydroponic ni
0: mani
1: ash mapham masina tagat tagat ti ba anau ba mana masing sing puthok doi ni
0: Astronauts na tumba amadi makeup thok pada akai bapi da na basemba circadian lighting system ne sina
1: numita banungan bagi mong matuk tamdu na sem sabne
0: mani machine environmental monitoring system ne machine hing bada sangada ba masak sing do loi na pi ga dauri ba ne
1: hoi aduga somdong yong ne Sisina ne, ground staff singa ipaw pagdo pagsin gi masak sing ne. Matam si ting he.
0: Hay, yam ting kini.
1: Ikoy ni base game ta muksa lasira.
0: Lasira o, ting he.
1: La.
2: Oh, hay. Isuwe si nungil tu si launch bete insan kini.
3: Bye bye. Happy journey.
4: Hai ma, yang ni makut kasu hai di ni. Hai ma, nang nan nakut hai di dubu nazaga namoga nakabirong gadra niya. Hai ma.
3: Mama. As. Yang bukang nabagi wa ngak nati ni. Isya ke imau ke kita mangol arsibat.

0: Gina, gravity amna pikpak kasi da angang una basi kudung tini ngai ni. Ati kisang gravity ki kadu de sasila o.
1: Si Andre.
0: Adu di ingon na kolo o. Si ingon na kutu.
1: Si.
0: Na kutu tapna. Tapna si. Yowe. Yowe.
1: Si.
0: Biar tidak, biar tidak. Lo mihip tau. Pus, pus, pus taro. Tengah. Nupani. Nupani. Ano ba mas kunihay din na mapupapil na yam na haraong siya ka daba? Unanungay ka daba mikup tumadi. Nakimpok siya magindi. Oy na noy daw.
1: Ang nagsili. Sangutri. Sangini. Ilinini.
0: Hoy.
1: Eh. Isa away rasu. Kiye.
0: Karigi.
1: Ay kiye.
0: Ay di kide. Ano ba? Nagsungakti.
1: Nang di, kaya ngak di.
0: At akina, mas gragi gravitational force eh. Yam na pikpa. Aduga, changwang na lady ba ultraviolet ray. UV ray radiation sida. Hingbang amna na bagi jin masag olak pa na. Ay kuya nigi poglag iba angang sigi kuchus eh. Sangtrik sang liba ni.
1: Makut, makut sang liba. Mamitlaw riba sisu. Adugira.
0: Sarusu yam son gani, tikan kaigan gani ye. Aduga, mit ubagi sangsu yam nuwat gani. Hausikti, ay ko yan higi manggal ning thaw lakle. Nungay re, akina, nasa manggal ning thaw si yengu ne. Si, yengu, akina. Aki, hey, akina. Karino ish ne. Siti, bleeding daw ba siya tingnan ngam dito na? Ha? Oh my God! Aki! Aki na! Nang ay mo tadog doon at sat pa yaro iye. Ay ko yan ina pang to ka na matabag lady iye. Si, ahugat lo. Si, Iko yun niki kung chatche tanghai chandri, kung chatche lo idriye. Akina, akina, akina! Akina! Nanghai ba chungle? Nung sirabi ng kay na magi kay hauri ba igita mo isida? Bigyan gitsa na pamlaitre! Bigyan gitsa na pamlaitre! Ay ko yan ni kong chan lo idriye kina! Augalo! Ay ko yan ni kong chan lo idriye! Salam sulaw ko! Salam sulaw ko! Nakututing doro o, Akina! Akina! Nakututing doro o! Salam!

0: nahak si. Lamjel tan bi sana bada, nang di hek ta tu sili, kan na hek ta kap to I. Aina nungsi na tiyan bada, nang na hek ta mato I. Nungsi ye, nanaw, nahak si. Aina isay sak bada, nang su hek ta masa I. Aina zagoy sa rasu, nang su hek ta sado I. Aina sayang ti rasu, nang su hek ta tido I. Aina hek pari kay, nang su loy na pado I. Nung siye nanaw nahak si. Nang nahayeng sauraga, ay gi itong induna, ay koy school da tam siko, ay koy bihen da tong siko, larikan na pa siko, mitoy mihen oy siko, ay gi nanaw nung sibi. Ay koy na angang oy ringay, mama baba anina, ay koy bukayada nung sina, lu na cha na tawbi ba punsi chupa kau ru si makhun ya da ba thabak ti ai khoi na khak taw ru si hayeng ai khoi na chaw ra ga chaw bu ma pung pha ra ga makhoi ye ma ting pang si ko makhoi na solak pa matam da nung si na amuk na kon si ai na hai ba in bi ni ai gi na naw nung si bi Aigi na naw nung sibi. Loi jari.
1: Angang sa, deri na oinam degi pajaraba seri ngama ikhoi thawromgi ahum suboi na taminare. Matang siri ikhoi monolog tasi ngasigi ikhoi gi thawromda monolog kudul tambige dabi angang sagul se manjulika. Manjulika, kha chumjan si. Thawro.
2: Mama, ai ke su fo lai bi yo. Icha di angang oi ri ye. Chaura ga lai bi do ni da icha gi su. Si che ki di lai bi ra ga ya de ki su lai bi yo. Hai ma. Si che di chaure yan su ta re aduna ni. Ai su yan ta ri di. Yan ta ga har da na ma si angang se. Ta ha ga si che ji di. Mo. Nang angang yam oi ri ko. Nacin nak bangai ko se, mama wahai gi. Hai rone mama adudi. Angang na phone yang bagi kana ba kana daba yam lai ko. Mama, kana ba sing do takpi yo. Yan lo sing tan san bada mating oi. Kana daba sing su takpi yo masi angang se. Jisje nang bukhang zara ba nye. Kang ni na aduna wuye ni sini. Mungo. Mama hai ge tau se lau sing gi manga ma pung pha dri bana khoi di nga ha gi ng bana ta na kui na yeng ba phatte ba adu kai gi no mama maru oi na ne phone kui na yeng la ba di mi chu sok la kani do kui na yeng ba gi hai na bi du na lairik pa ba gi hai na bi mang khi doi ne adu isu mi cho asu spek upalor du bu hyangang Nang speak yam umding bra ha. Mungo, mama hai ge se. Mit sok pa sing na ne. Speak upi se. Henjin na sok ta na ba ne. Henjin na sok ra di. Uramba pum na mak ura aroi. Blind hai ba do. Oi rak toi ne. Mama, blind oi pa di paam de da ay su. Adu na ne. Mama na hai se ilo. Ayuk nga na hogat laga. Papa gi matung ilaga. Walking chatlo, halaga mamana. Breakfast pizza rani, aduga school timing yodrifau, ladik ngayak pa to'o. Aduna lor, bo mama. Ayak pa arang ba kuy na yengganu, asang aman upal wapal na, mit ki potap hamni, aduna ni haikol laikol yeng ba chat na rishe. O, kang nga ni mama na hai ba ilage, matang asida yi manok lolo isanjar.
1: Sagol sem manjulika degi ekhoi phone ying bagi kanada bagi matang da monolog taminare angang sa na khoina pangthuk pa thorom gi arui besi de khoi khunung sei sakpa amuktasi sakpi ge dori bi angang na thokchom helia chanu helia khachang chen chira

0: angangsa thokchom helia sanuna sakpa khunumi sei na khoina pangthokpa thawromgi aroi boina khoi miam taminare helia yam nungai kre yam haire mathangi thawrom lakpada su sumaine nungai ba ma saksi angangsa hujik se khoi warita bagi tanja dom pun lomina si akhoi gi rakta na khoi gi nene mamta rajkumari lengchindana na khoi gi thawrom singti tare hairga thawrom lo selakpada wari emeli bini haidana laibire ngasi si kari karamba wari na khugi da makta purakli hai bese na khugi ne ne dege khoi me ama mupuna tamina si la la khara sanjan chila ah
1: changcha lo nga sa khelia si pom I sori nga si di ai himalayan folk tales ama nga sins da lizer ke
0: pa pani pani se ma obisi
2: matam ku I da bagi mamang da chaw ba chingjao ma leira me chingjao sigi ma khong da ne apik pa khungang ama da ne kavi ga go noi gum ba nga nu pam sa ma leira me Magi kungang se, jing sinane aduki matik wang benina nung sa manganje amata puda nung sa gi mang mieng laba manganje kungang dalai ba mising tunane moi se kangbangam dreko atuna moi kungang mising de yam na wai mahi marung amata pan bangam de leishu amata sat bangam de masai se da haina ba malaira meba kaina hai ge habida jingjau sigi maton de ne Suja Ghari Amalaye, Suja Ghari Sigi Maton Se, Si Machin Se, Sina Kungang Lom, the Laysan Bangam Mabadi, Kungang Sida Nung Samangan, Pangani Haidana. Adunane Mapam do the Laiba, Masama Upaba, Akan Bamioi, Asing Bamioi, Mioi Kayan, Chingjakan, and Abuhunaye, Amatangamde, Namdangam Dana Halapangatani, Gwanang the Kungang Sigi Missing Se, Moina Kaleba, Oh, Akwese, Iribo say, Yam the Tide. Nung sagi mieng laba mangan se si kang mangam dada na koi je si dada haiden moi je kan ba pawa hore e mada kavi si na ninga sai nu pam cha do mana kari kan ge dane a koi gi ne mi miam sa wari ba se ai na ne soi dang gi nung sa mangan je panghan ge hai ba se magi mangla noi ki ba mana madu khalaga mana no ma kamain to ge hai ba da ma se thola e thola aga ai jing je karu ani thorba ma ya sa hai kavi ka ga nun he mi ye aso ojo bakaya manangam draba angang masanang na kamain tau tuino na thai manga to kani hala une nang bo hai da kavina hai e ai gi dam da kai da waru no ai di ne ching se no ma da ka ga da ban ti ai di khongkap ama khatang aset pa khongkap ama khatang thangjan ba da ni aina tau dui se an ai gi dam ta wabi nun kanu har ma se thogla e mana tholak pada maga kali loi nei ma chai su akan ba ma yawi ade hawai mangan khara ma yawi aduga ne sing utong am ga yaw ga ma se ching je ka khale ka khale ka khale aham ba de yam nu ngai na ma se karami ade idi khangau da na ne ma to na tum ma tum ba nu jeng se ma ya ma theng na ri chap yung ni ko ching je ko khong khang khong thang ma hek thang ga pada ne ani maning da han dei Masi kiri, hey, kain mo ay di makada taba tali na. Matag da yung kali chap yung makada na hata taad na kanga bra. Ondaga da ba mali da mana kali, hmm? Ay, ka imta matag su makasu yeng aroy hay na mana lai ba kong tang do adagi yit rom da kong bis na kiri kiri kiri inci ani hong in kali. Adagi oi rom da ju kong bis na kiri kiri kiri inci ani hong in kali. Adu mana illa illa illa illa illa illa ka mana adum karakpana karakpana karakpana. Nungtin nungdaram oisalapadadi nungzreng laibama jaga do lanthore e lanthopade mana nungdang ma pothare mathangge numita mana amuk chatpa horak pada khangaudana ne akhu ba lambi ma thengnare mana lambi do nungchichi yam kanasila e hatta yaidan silna ma ju khumdoke taure ko ma siyam ki re khangaudana mana mabok na halpa wa ma ningchang ne ba isuibungo nungshit akan manung sinani upal achau achau ba kaya ji humdo e adubune apit pana pi tine pakthara lare ka mana ma phawa kendi mana adunin changa tan mana ne ai bobo na haibdo tawra ge ena ma se makhu je le bar to tong tara ga pakthari khu sansari mai chai shudu na mamang da thari aduga chai shudu na nam nam ga sansara sar ga mana nungsit marak tu de da mana jala e nungsit sina mangona angang nang han ro angang nang han ro haibe dong na phawi ko mana kari mat ta sanna dan nungsit mar da dumaina tum adum adum adum chalak padagi ti nungthin matam oi chalak pada khala ra kan da ne ahang ba ja gam da ma ji thole e nungsit akan ba tu loi gri adumaina magi ani shubado lan thole e ko humni suba namita ne magi magi di chingdon ji yodoi ni ko chingdon je mami na u banga me ma si yodore khalla la pakan da di khangau da na mamang se da ungi wa nga ba phaklang dong na ne ni che nong do ba ma ne wa la ma lei de ko phaklang ma ma na asidin to ga na yeung bu da ne ma se akiba myaw we ko da ki mangon da halhan ning ba hanro hanro haibadong no toba mamit mana se da ja ja ja arang me uba de man hm masidi ne mitrang gi walo de masidi ai mit usalage ne usale aduga ma khutna ne ma se mara mara ga aho ba thi re aho ba m thi ba de ma khutna ta ma sa se jingkhat le adagi aho ba dei thi ga ma khong na mu nga e adu ma ne jingkhat le amu jing inkhat amu jingkhat amu inkhat tau de na ma se mamit chu usalaga ne hojiki unge phalang je makare ene ko adumaina dum matong kharka matung je makhutna nalak padadi apak pa mathengnari thena bad man mammi je pak thopadadi ne jingdon maton je yodna leirami adidi manang saigi surja gari do mane thire e surja gari do phange phangmadagi di madi angang ni do mapangan khar sholi ko sholas mane numi humni se da mane tolokpa mayana mase mapangan je mangonda pangan namla evako maduga loina namana surya gari sigi machin je man magi khungang gi mai kei do tam namana kanna mukta namasi leisalli leisan badagi di khanghau da na makha da kamdawi khungang se je nung sa manga anje phajana se launan khungang je phange ne khunja me amde tholo da na nung sa phange ne laun le kana moina chingthak da yeng khat pakan da a mathak da kabi do lep na lei bu do ure ko moi me am sa ra re as se da na aduna ne moina kabi je halap da ne yam na hero gi welcome am tau da na ne ma se tau re namitu da gi khungang du da da thaba am hek tau ge tau da he sumai na ne hatu hatu tau ba ya de ko kabi na tau ba ma wong do du mai na tau da ba ni hai da na aduna ne angang sa sigi wali sa ye khoina kari khangi madudi achoba achievement ama achoba thaba ama tauge haibase khudak de ta phangba na ti ko ana tap na tap na akhang kan ba lep pa nai da ba aduna na khoi punsi da na khoi na khoi na ningjari ba manglan tauge khanba do adu phangma ngam gani chi sigi wali sa gi ne kabi na tauki ba do adu da ge khoi na khangba ngami ko nungai bro wali sibo nungai ko ana noisu punsi da noina noina tauning ba thabak sima ai esit tauge achoba thaba ama tauge khanba da ne ma do khudak ta phangoi ko nangon na madu dai dai da khudong thipa kya la kani adu bo khangba kanba lep ta na si ama ai na tauge khanba do madu da lep ta na ninghan na balai ta na taura kanda da na khoi na apam do phanga da bani nimitu da gi ne moi gi khungang je yam na nungai na leisu sala e uche kwa ya la e mi sing je masa ma u phare adu ma yam na ka bi se matam khun ding mak ta khwai da khe na nungsi ba khungang si je da punsi happy ba mini hai da na adu mai na tau gi ko sigi wari se akhu gi himalayan gi chingkhong da lai ba ko nepal side adu ma gi phok tel ne
0: angang sa na khoi wari nungai bro
3: nungai
0: ado nga sigi wari si de gi na khoi gi nene ne su mayam hai gre ko kana ba yam yawe ko kana ba yam yawe hai ba de khoi na kali gum ba thaba ma tau gi hai ta ra ga di will power am chang ye ba will khange da na tau gi na ning ba do khoi gi ingraji wahi de su le da na where there is a will there is a way na khang bra hai di ning bu ning ga di ning ni ba thaba to pang thok na na ba gi lam bi em le hai ba ni kangabra na sai kabi hai banu pa ma sa duna mana makhoi gi wa ra bo khungang sida nga sai gi ghari du le sel hala aga ko ghari je le sel hala aga mangal du pi ra ga nu a hen gi hebi wa khala ma kha awa ba se kon gi hebi wa khala ma mo da le khidra hai ri bo wa khala se le bes na mana ka du gi hebi matam da ma gi ching ka bi hart ma yan do awa ba mi am thang na dra thang nei ko nei ta ho ba na tro wa di da ko awa ba me am thaine wari ba se duki matik wa khare kana gum ba ngang mo ra ga di sai oi roi da han kum mak pa ya pa ne ba ko atum ma tum ba ka khoi gi ka na ba ka ri ha ta re ting khang ma ya ma adigi he ka ba da kum dhara ka da pa lok sa ma ya ma ma se u ra u ra ga ma do ma na thok pa upai ma taw ra ga ma da gi ma tu ndu yo ra ka da ma aning ba da pang thu ri ne ba ko aduna thongna le ba sangye thaba ma taw ba da will power sangye phaba thapang taw gi ha de ko aduna khoi na matam le ba khibik ta apaba acumba thabak tau ge haragadi akogi ningba ko akogi decision je ko decision dam sange adegi will power sange sini ko mathangi nongmajing de su akoi na khogi nenes degi sumaina nungai ba wari adumata gani ko sigi chali ba jun tha se tha simadi na khogi nenes degi tongan tongan ba wari kaya ma khoi ta du ni ko parengang sa matam su akak na balai bani na khogi thorong gi matam si su loisele aduna ngasigi di ai khoi miam swai de sum kaina rasi mathangi lakli ba nongmajing ni mita khoi miam amuk thengna rasi

nang bunung si shonja ho bosina oiregi aigi di arepa lamlan ba kanagi oi kripa shu nangna waro bo shu ngam jadi laibak ta tamlam drabanina adubu nang bunung si shonja ho bosina oiregi aigi di apenba kapla roi ngasi di nangi tamak aina nok na piregi aroi babidai si yai famangol kaya ga loinana kangi nangi lohong banumitni yai farabanumitni ni lamlan bamagidi

Punsigi kongjet asida awa nungai animak punduna chatminari. Awa ba matam desu, nungai ba matam desu, ishai mahakna oiriri, ekoyimaru. Ngai kota kisigi tauram tabiri babunda makbu, adongimaru, chaplina maisnamna taram nok cheri, kurum cheri. Ngasisu, marup singi damakta nungai raba album isai kayama puduna lak cheri. Tamoi sinadi mipai cheri, nung shiba chenglo saktam adu uba pangleroi dra haina, amuksu. Pukning na pakacheri, nung shinangbu ay gi inakta laklaroy drahayna. Adubu nang ginushira ba wahay kayana, tamoye si di sumbikre. Napachik na hayrakli, maliam si dalayri ba akan masafu kaya laklagasu. Nam kay do na ay gi inakta laklaga, tamoye gi mapaw kaya paugdam lagani hayna. Pradip nong thombam amadi bidyarani sarang temki konjelda, Pradip nong thombam na sayring ba amadi sayrang ba isay, ahan buoy na marup singitama kudol tamcheri, mayampun na taminarasi.

0: good evening, Manipur. Da Jose. Mayamna khoidana khan birakpa Manipuri film sei matha matha hoina tabiri. Adosa telephone tobiru apamba film sei tabiu. Tamzeri ba mobile number 8798030293. Hausi matha ki phone ko sari. Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening, sir.
0: Good evening, Manipurni. Kanawa birabano.
1: Oi, kina som ye tas kintiro. Oi, seregi ay se na ke kinta. Oi, sa ikha rang mo le da duwe tarangi.
0: Hoi, hoi, hoi. Sa ibu dil lai adubu hairi ba sa isi maddi e koi Manipuri film gi sa yorong gadawa maadi Manipuri adum ni sa ine ba dum madi ko.
1: Alo.
0: Adun na? Hoi, adum na ngay kota ki sigi thorong doi na khala gata biro nga sina film gi sa ine na film gi sa yoi na hai biyo.
1: Oh,
0: ada
1: kan?
0: Kau ini
1: quarter number 16
0: hai berfilm dok. Awaru bibaya di saya jemput suka ngasih tahan bangam zero.
1: Atau
0: pampang
1: hai biu. Aduh.
0: Funny, promi lai saya kutul tamzari saya taminarasi.
1: Thank you, sir.
0: Welcome.

Isa yung sitahan sa kibagulo niya na kasi yun hindi matangang sa datongan-tongan ba sa isa po sa hindi manipuri matami sa latok sa baloy sa rey. Nga silo ka sa kiba sa isa't pasing matangsip na ng Whitem Solendro Huidrom Nauboy kundrag pam jiban hamom sa nananda mati aruibi sa ida kongray latpam dide sarma. Sa iling basing matangsip na brozen akwizam ekendra tensuba danabir naurem bimulsan magsatabam amati labanggo ning tausa.

Sangai sana unda hausi musa duk sari. Tongan tongan ba sesak pa sesak pi singgi konjel da git matang matang wena. Ahan berata bisi sesak pi alkaya kenik tegi sayi.